0: masakit ang ulo ko.
1: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University.
4: Sa

0: masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: masakit ang ulo ko.
1: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double one double eight.
0: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Psalms 103, 1-5.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran forte!
1: Unilabian.
3: Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa taas na presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

anekdota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa.

Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan upang sa hinaharap maipagmalaki mo.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet, sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko, sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago mag-komento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Crime Prevention Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: doble 1
0: doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
1: double 8

0: Kastoy ti uwan na ti barado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
1: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang a Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Over 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: Magandang araw! Isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
3: Sasamahan kita.
4: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado yun, di ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedal Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
7: Idol!
6: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
10: Sa ulo ng mga balita.
11: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
12: Tusiran Forte!
13: Unilab yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Masakit ang ulo ko.
16: Red may work pa. Ibiogesic mo na yan.
15: Gamot agad? Baka may side effects.
16: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
15: Aba, maingat nga.
16: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: DZXO
18: Doble Uno
17: Doble Ocho
18: DZXO
7: Double one, double eight.
8: 1-1-8 1-1-8 1-1-8 DZXO.

0: DZXO
1: doble uno
0: doble ocho
1: DZXO
0: doble uno
1: doble ocho.

0: XO 1 AA
1: DZXO 1 AA
2: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S contra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
3: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular

0: ZXO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na ang pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirekomendang gamot sa butika, ang tanongin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio. Tagbilaran, Bohol. Vanguard, Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Monday, May 18, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapakinggan at napapanood sa ating mga Facebook pages tulad po ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating pong sa TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline.
0: Vanguard Balita.
1: Solicitor General hinimok ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Bato de la Rosa laban sa ICC warrant. ICC prosecutors itinutulak ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa Nobyembre at 30. Simbahan at Caritas nanawagan, huwag ipagpaliban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Vanguard Balita.
2: Sa iba ho, ipapahong mga headlines, 69 na Chinese nationals inaresto sa steel plant na iniuugnay kay Tony Yang sa Misamis Oriental. Super El Nino, may malaking chance ang numuo ngayong 2026. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin mo natin kung ano ang koneksyon ng dilis o yung tinatawag kong anchovy, kung bakit nadiskubre ng mga scientists ang El Nino.
0: Vanguard Balita.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Lunes, hinimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa na humihiling na harangin ang implementasyon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagsusumiti sa Korte Suprema, iginiit ng Solicitor General na walang sapat na batayan upang pigilan ang pag-iral ng proseso ng ICC at na ang mga usaping ito ay hindi saklaw ng jurisdiksyon ng Korte Suprema upang hadlangan sa puntong ito. Ayon sa kanila, dapat igalang ang prinsipyo ng International Committee at hindi dapat pangunahin o pangunahan ng korte ang magiging hakbang ng mga awtoridad kaugnay ng mga internasyonal na proseso. Ang petisyon ni De La Rosa ay naglalayong pigilan ang anumang posibleng pag-aresto kaugnay ng kaso na may kaugnayan sa anti-drug operations noong nakaraang administrasyon. Gayt pa ng Solicitor General, mas mainam na hintayin ang tamang proseso kaysa maglabas ng preventive relief na maaaring makaapekto sa ugnayan ng Pilipinas at international legal mechanism.
0: Vanguard Balita.
2: Samantala, humihiling ang mga prosecutors ng International Criminal Court na simulan na sa Nobyembre at 30 o November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa ulat, layunin ng prosecution na pabilisin ang proseso ng kaso upang maipagpatuloy ang pagdinig sa mga aligasyon na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon. Sa kanilang pagsusumiti sa ICC, iginiit ng mga prosecutor na handa na ang ilang ebidensya at testimonya na maaaring gamitin sa paglilitis. Kaya iminungkahi nilang itakda ang pagsisimula ng trial sa katapusan ng buwan ng Nobyembre. Samantala, inaasahan pa rin ang magiging tugon ng depensa ni Duterte habang patuloy na sinusuri ng korte ang mga procedural na hakbang bago ang aktwal na paglilitis. Ang ICC ang international na hukuman na tumitingin sa mga kaso may kinalaman sa genocide, crimes against humanity at war crimes.
0: Vanguard
1: Samantala, sa iba pang balita, nanawagan ang ilang leader ng Simbahang Katolika at ang Caritas Philippines sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Caritas at ilang church leaders, mahalagang ituloy agad ang proseso upang mapanatili ang pananagutan at tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Giit nila ang impeachment ay isang constitutional process na dapat resolbahin ng maayos at hindi mantala dahil sa politika. Idinagdag pa ng mga grupo na ang agarang pag-usad ng paglilitis ay mahalaga upang malinawan ang publiko sa mga issue na binabato laban sa Vice Presidente.
2: Samantala, inaresto ho ng mga otoridad ang 69 o 69 na Chinese national sa isang steel plant sa Misamis Oriental na iniuugnay umano kay Tony Yang. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyong hingkil sa umano'y mga paglabag sa immigration at labor regulations sa loob ng pasilidad at sinuri ng mga otoridad ang legal na dokumento ng mga dayuhan kabilang ang kanilang visa at working permits. Ilan umano sa mga naaresto ay walang maipakitang sapat na papeles upang patunayang legal ang kanilang pagtatrabaho sa bansa. Dinala sila sa kustodiya para sa verification at posibleng deportation proceedings. Ang steel plant ay iniimbestigahan din dahil sa umano'y koneksyon nito kay Tony Yang na dati nang nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa ating mga Facebook page. At siyempre, sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Inaasahan ng mga eksperto ang posible na pag-develop ng mas malakas na El Nino ngayong 2026 na posible namang magdulot ng malaking epekto sa Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral sa klima, kapag tumindi ang El Nino, inaasahan ang mas mainit na temperatura at mas mahabang init ng panahon sa maraming bahagi ng bansa dahil dito tumataas ang panganib ng heat stress at kakulangan sa tubig, lalo na sa mga urban na lugar. Posible rin ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam tulad ng Angat Dam na posibleng magresulta sa water interruption at limitadong supply ng irigasyon para sa mga sakahan. Sa sektor ng agrikultura, maaaring maapektuhan ang produksyon ng palay, mais at gulay dahil sa kakulangan ng ulan at yung lupa na posibleng magpataas sa presyo ng pagkain. Pagdating naman sa bagyo, karaniwan sa panahon ng El Nino ang mas kaunting nabubuong bagyo malapit sa Pilipinas. Ngunit ang mga bagyong nabubuo sa malayong bahagi ng Pacific ay maaaring lumakas ng husto bago tumama sa lupa. Sa madaling salita, mas mainit, mas tuyo, mas kulang sa tubig, pero pwedeng mas malalakas ang ilang bagyo.
2: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng dilis o anchovy kung bakit na-discovery ng mga scientist ang El Nino. Alam niyo ho ba sa baybayin ng Peru, may maliliit na isda na tinatawag na dilis o anchovy. Maliit pero sentro ng buong ekosistema ng dagat. Kapag dumating ang El Nino, umiinit ang dagat, nawawala ang malamig na tubig na mayaman sa sustansya at biglang naglalaho ang dilis. Sa unang tingin, simpleng problema ito ng manging isda pero ang epekto nito ay kumalat. Bumagsak ang industriya ng isda, tumaas ang presyo ng pagkain at napilitang makialam ang mga gobyerno at mga scientist. Dito nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon. Para maintindihan kung bakit nawawala ang isda, kinailangan ng mga siyentipiko na bantayan ang buong Pacific Ocean. Hindi lang barko, kundi malawak na datos ng temperatura, hangin at alon. Mula rito, umusbong ang pangangailangan para sa mas advanced na forecasting. At kalaunan ang paggamit ng weather satellites, ocean buoys at global climate monitoring systems. Ang kawalan ng dilis sa Peru ay naging isang senyales na kailangan nating tignan ang buong planeta mula sa itaas. at sa ganitong paraan ang isang maliit na isda sa isang sulok ng dagat ay naging dahilan kung bakit mas maayos nating nababantayan ngayon ang bagyo, init at panahon sa buong mundo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Doon lang sa naratibo na dapat dito sa Pilipinas lang litisin si Bato at yung mga iba, yung mga sumusuporta no, sa kay Senator Bato, eh, sinasabing dito nga dapat kasi Pilipino siya. Eh, gusto lang nating ipaalala na yung pong mga complainants, Pilipino rin. Kapag sinabi mo na hindi siya dapat litisin sa The Hague o sa ICC sapagkat siya Pilipino, eh para din sinabi mong hindi dapat na mabigyan ng katarungan yung mga nagreklamo dun sa The Hague dahil sila, kahit sila'y Pilipino. No? Alalahanin lang po natin na isinampa yung kaso noon dahil pati mga abogado na humahawak ng kaso, namamatay, di ba? Pagka nagsampa ng kaso laban sa war on drugs nung panahon na yon, abogado namamatay. So talagang doon kinailangan pumunta ng ating mga kababayan. So ang judge ay hindi Pilipino, pero yung nagrereklamo ay Pilipino, ang inirereklamo ay Pilipino. Pareho sila. Kahit hindi pa natin alam kung ano talaga yung katotohanan sa ngayon, pero inaasahan natin magiging patas yung mga judge doon dahil hindi naman nila kalahi pare-pareho, di ba? Yung dalawang partido.
2: Oh, ang importante diyan, malaman din ho ng ating mga kababayan na tayo po ay naging minsan eh naging parte ho nung tinatawag na Rome Statute. Mm-hmm. So bagamat sinasabi nila umalis na ho ang Pilipinas nung 2019. Sa Rome Statute, pero ang sabi ho ng International Criminal Court may jurisdiction pa rin ho sila dahil ang mga allegedly mga crimes against humanity na nangyari nung panahon po na member state pa ho ang Pilipinas. So kung sa jurisdiction din lang kasamang Arman merong jurisdiction ang International Criminal Court sa atin, kaya nga ngayon marami hong mga dami mga political analyst no? iba't ibang mga opinion, pero malaman hong nila totoong sundin ang mga ruling o di kaya mga batas pagdating ho sa international law.
1: At saka ngayon sikat na sikat yung Republic Act 9851 Rikudjan, no, na ginagawang pananggalang po nung mga kakampi ni Senator Bato de la Rosa, pero karamihan pala sa kanila ay kasamang lumagda dun sa naturang batas, ha? Sila yung mga co-author, the likes of Senate President Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, pero yung mga argumento nila ngayon, hindi yata naisip na argumento nila noong ginagawa pa lang yung naturang batas. So, muli po. Muli, Rico Jan, ang ating lubos na pakikiramay sa ating ka-Vanguard, ka-Big Sound at ka-EXO, si Mr. Jojo de Guzman at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang ama na si Ginoong Rodolfo Robles de Guzman Sr. noong May 14, 2026 sa edad na 90. Si Tatay Rodolfo ay nakahimlay po ang kanyang mga labi sa 99 Ventanilla Street, Barangay Bantog, Bulalo, Cabanatuan City. At lubos po ang pakiramay mula sa Galvez Dominado Family sa Vanguard Radio Network Family. At pagbati naman ng happy birthday and God bless kay DJ Bobby Odulio, our very own man of the airwaves. Yes, si DJ Bobby Odulio noong May 16, Saturday. Pero siyempre, yung celebration, ha? Saturday. Yun, si Bobby, happy birthday. Belated happy birthday, ha? Mula sa inyong Vanguard Radio Network family at siyempre sa atin dito sa Vanguard Balita. Belated happy birthday din kay dating Talavera Mayor Nery Santos. Nerito Santos, belated happy birthday po. At good morning, nakatutok sa atin si Kabanatuan City Councilor John John Cecilio, good morning. At si ABC President Christopher Lee ng Barangay Pagas, Kabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning programs. Vanguard Balita.
2: At syempre mga kaibigan, abangan nyo po ang mga iba't ibang mga programa sa iba't ibang himpilan ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Kasama nyo po ang Big Morning Rush at Big Morning Jam, 80s edition ho tayo. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, abangan po si DJ Ryan para po sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, si DJ Piola at si DJ Karen maghahatid po ng saya para sa inyong mga programa dyan sa Big Sound FM Kawayan City Isabela. Sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Noel Ragasa. Ako po si Harman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong pakikinig at maganda umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kajongaran oras natin, ganap ng 7:32 ang time check. Katid sa atin ang Bayo Flu. For more symptoms, baka flu na yan, i-Bayo Flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms? Baka flu na yan. Kaya,
1: bye flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: So, naglabasa na yung video, mga kachokoran, yung nangyayari sa JSIS. Di ba ang sinasabi po ng Senado, ng USAA in particular, sinita nila yung nandun sa may pintuan sa bahagi ng JSIS building kasi nagdi-drill, nagbubutas, parang yung tao papasok. Yung mga NBI umano, papasok doon sa Senado. Kaya nag-verbal challenge, tapos nag-warning shot. Pero ngayon po, naglabasa na yung video, mga kachokanan, dahil may media na nandoon. Oo, sa may GSIS building. So kung may media sa Senado mismo, may media din pala, hindi lang pala NBI, yung nandoon sa GSIS building. So ano yung nakuha na nung media? Ang nakuha na nung media, hindi nag-drill para pumasok. Nag-welding para huwag mapasok. Yun ang nakita ngayon, lumilitaw. So, very clear dun sa video na inilalabas po ngayon ng media, yung nakuha na nila. Well, of course, may magsasabi, bias ang media eh. Ganun lagi, di ba? pero yung video nila eh, makikita, nagwe-welding. In fact, after nung mag-welding, nilagay pa yung mga cabinet doon para huwag mapasok, para yung mula sa Senado papunta sa JSIS building kasi yung Senado nangungupahan yun sa JSIS eh. So yung part na yun, yung kanilang daanan na yun, yun ang sinasarhan. Para huwag makapasok yung manggagaling sa Senado, huwag makadaan sa JSIS. Hindi yung unang narrative na yung nasa JSIS na NBI papasok sa Senado. So mali. Parang mali. Eh bakit naman kasi wine-welding yun? Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-request umano si Government Service Insurance System o JSIS President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso sa National Bureau of Investigation o NBI na magpadala ng mga agents sa JSIS Complex noong May 13 matapos makatanggap ng impormasyon na tatangkayang ilabas si Senador Ronald De La Rosa sa Senado sa pamamagitan ng daanan na nag-uugnay sa Senado at JSIS buildings ayon po sa nakuhang impormasyon ng News Politico. So, ang dating, alam mo, ito ha pa,

Mulat kayo ng request. Yan, yan, di ba? Okay, pero tingin nyo, kung kayo yung GSIS, tapos hihingi ka ng protection, hihingi ka ng magugwardya sa GSIS mo, NBI ba ang tatawagan mo? Hindi ba Philippine National Police? Madalang yata yun, no? Kasi, for after all, alam natin yung NBI, mga elite, tapos kakaunti lang yan, di ba? Di ba ang dapat tatawagan mo yung police? Hoy, police! Mukhang kailangan namin ng security. So ano ngayon naglalaro sa isip ng marami? Gusto ng NBI na pumosisyon sa GSIS dahil alam nila pwedeng dumaan dun si Bato. At verbally, pwedeng may tumawag sa GSIS o for formality purposes, mag-request ka nga. Mag-request ka nga na kailangan mo ng NBI para magbantay. Diba? For formality, kasi kung normal na GSIS ang magre-request, police ang hihilingin nila na mag-secure sa kanila. Diba? Mukhang NBI ang may motibo na pumwesto ron. Okay, pero ganun man o hindi ganun, kung talagang kinakabahan yung GSIS, ang mahalaga mga kachokaran, wala sila sa Senate building. Hindi sila naroon sa Senate building. Katulad nung unang sinasabi. Meron yatang isa yun ngayon namulot ng bag. Tapos nagpaalam pa pala bago pumunta ron. Nagpaalam sa Senate Security na may kukuhaning bag yung naiwan nung naiwan. So may baril ba? May baril ba 'yon? Anyway, yung driver eka. Anyway, ang isa pang mga mahalaga po, wala yung NBI dun sa Senate building. Pangalawa, hindi sila nagbubutas papasok sa Senado. Sila po'y nagwe-welding para hindi mapasok o hindi madaanan yung GSIS building. Kasi sabi ng source, meron daw balita talaga na dun idadaan through GSIS building. Ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At yan po ang inaasahang posibleng magpalinaw sa magulong kaganapan bago nagkaroon ng shooting incident sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. May CCTV ang Senado ha, doon sa GSIS ha. Kasi nakikita ng Senado yung mga galawan doon sa GSIS. Umamin si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa konfrontasyon sa pagsasabing warning shot lamang ang ibinigay niya sa NBI personnel na namataan sa sekretong daanan. Binanggit pa ni Aplasca na hindi pangkaraniwan na mag-operate ang NBI malapit sa Senado nang hindi nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Senado kahit na ang kanilang agent ay nakatambay sa katabing GSIS building. Nakatambay lang naman doon. Hindi naman sa Senado nag-operate. So kung titingnan, may sinasabi ni Matibag nung una na wala kaming operasyon sa Senado. Tama, no? Tama. Kasi nagbabantay sila sa GSIS. Wala sa Senado. Talagang nag-iikutan lang eh, no? Tapos, mga kachokaran, ang sinasabi kasi ni Aplasca, hindi sila nakikipag-coordinate sa amin. Dapat magkapupunta, dapat nakikipag-coordinate sila. Okay. Hindi ba pwede naman o wala ba silang contact sa NBI? Hindi ba pwedeng si Aplasca naman ang tumawag dun sa NBI? O ano yung mga galawan ng tao nyo dito? O kaya si Senate President? Ano yung galawan ng tao dito sa paligid namin? Meron ba kayong operasyon? Kasi yung Sergeant at Arms ng Senado ay hindi siya law enforcement agency ng state. Doon lang sa Senado siya.
Yun yung sinasabi naman

0: ni Ombudsman Jesus Christ Penrimulya. So hindi siya mas mataas ni hindi siya co-equal. Kasi hindi siya government security. Siya ay Senate security. Is hindi ay hindi, government pero hindi state. Hindi state security. Mas anuin natin, mas linawin natin. Yeah, ganyan, di ba? Anyway, bahagi ng GSIS building sa Pasay City ang Senado pero magkabukod sila ng opisina maliban sa internal passageway na nagdurugtong sa dalawang tanggapan. Alam niyo yun, merong isang daan na magkaugnay sila kasi nga building din yun ng GSIS. Subalit ayon po sa ulat, nakatanggap umano ng report si Beloso hinggil sa kahinahinalang aktibidad malapit sa corridor bago naganap ang putukan. So sabi nitong Scooper, a day before the incident, people were allegedly spotted repeatedly passing through the connecting passageway from the Senate side. They appeared to be checking the area as a possible exit route. Some individuals were even seen leaving the GSIS compound through that corridor as if testing whether it could be used as an exit passage. Sabi po ng ulat, no? Sa liham ni Beloso noong May 13, humiling ito ng karagdagang agent ng NBI dahil sa mga aktibidad sa Senate GSIS Passageway pero hindi binanggit sa sulat ang pangalan ni De La Rosa. In light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines, Government Service Insurance System, GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation NBI personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area, sabi po sa liham. Binanggit pa na ang presensya ng NBI agents noong Miyerkules ay kinabigla ng mga miyembro ng USAA. USAA personnel were reportedly surprised to find NBI agents already stationed at the passageway when they opened the door. They were supposedly two NBI agents seated there together with GSIS Blue Guard. The matter was relayed to Aplaska, who then confronted the agents and fired a warning shot. So, ang eksena, kung titingnan natin yung sulat, yung conversation sa pagitan ng GSIS at ng NBI, Yung GSIS, may nakita sila labas-masok mula sa Senate, pupunta rin sa GSIS, babalik, ganun. As if testing, paulit-ulit, sinusubukan. Kung doon kaya idaan si bato, pwede kaya. Yun yung naisip nila, no? Parang ganun. Siguro may CCTV rin siguro yun, no? Tapos, bigla na lang, nung bumalik yung tao na yon, yung mukhang nagte-testing nung daan, may NBI na nakabantay. Ayun, nagkagulatan. At siguro, marahil, ikinuwento o ipinidback doon kay Aplaska, sir, meron na ikang nagbabantay doon. Hindi na tayo pwedeng dumaan doon. Ando na sila, nakaharang na sa Senate Bill at sa GSIS Passageway. Kaya, si Aplaska, nag-full battle gear. Meron daw aarestuhin eh. Biglang diba nakita siya ng media, nag-full battle gear ng ganon. Tinanong siya, bakit? Bakit po kayo nag-full battle gear? Meron kaming aarestuhin. Tapos, bigla nagkarinigan na lang ng putok ng baril. So, kinumpronta, tapos winning shot. Yun. Yun yung ibang lumalabas ngayon na kwento, Kachokalan. Oras! 46 na minuto na, Kachokalan, makalipas ang ganap na 7 ng umaga at ang oras. Sinatid po sa atin ang Biogesic to or more symptoms o sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Bye, Jessic. Ingat!
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Grade me work pa.
1: Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At sa atin pa rin mga balita ngayong umagang ito, nag-iingat na. Si Senator Erwin Tulfo sa pagbibigay ng pahayag kung muling magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Noong nakarang Lunes kasi, May 11, na-interview siya ng media, tiniyak na walang magaganap na kudeta sa Senado. Pero makaraan ng ilang minuto ay sinulong sa plenary session ang pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado. Kasunod nito, inihalal ng 13 senador si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ng napatalsik na si Senador Vicente Soto III. Nitong Linggo, May 17, tinanong si Tulfo sa isang pahayag o sa isang interview kung may panibagong kudeta sa Senado pagsapit ng Lunes at naging napakaingat ang sagot ng senador. Sa lalawigan ng Nueva Ecija naman ang update sa ating pa ring mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Ang Nueva Ecija Police Provincial Office ay naka-aresto ng 4 na hinihinalang tulak ng ilegal na droga at nakumpiska po sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations sa lalawigan ang tinatayang magkano. Pinagsama-samang halaga po ay 56,372 pesos ng Cebu. Ayon sa police reports, mga operatiba mula po sa Likab Municipal Police Station, Gimba Municipal Police Station, Quezon Municipal Police Station at San Leonardo Municipal Police Station nagsagawa ng magkakahiwalay na by-bust operation sa kanilang area of responsibility, yung tinatawag na AOR, nagresulta sa pag-aresto sa 4 na individual na sangkot sa illegal drugs activities. Na-recover sa operasyon ang 8.29, pinagsama-sama na po yun, 8.29 grams ng hinihinalang sabu na nagkakalaga ng 56,372 pesos. Karampatang mga kaso na paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165, ay ginagayak na pong isang panlaban dito sa mga suspect. Ang sabi ni Police Colonel Richie Claraval, ang Provincial Director ng NEPO, with a strengthened operational momentum and unwavering dedication to public service, the Nueva Ecija Police Provincial Office continues its relentless drive against illegal drugs, reinforcing collaborative efforts and enforcement actions to protect every community across Nueva Ecija. Ang mga matagumpay na operasyon na ito ayon sa kanya ay alinsunod pa rin sa direktiba ni na Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Police Director, Regional Office 3 at focused agenda ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa pagsusulong ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Upang masiguro na marginalized sector ang isang organisasyon na magpaparehistro sa Commission on Elections bilang party list, ipinanukala na isalang ang mga ito sa isang public hearing. Itong nakapaloob sa House Bill Number 8790 o Genuine Party List Representation and Nomination Act na naglalayong amyendahan ang Republic Act Number 7941 o ang Party List System Act na inakda ni Juan Tahanan Party List Congressman Nathaniel Odocado. Bate po sa nasabing panukala, kailangang patunayan ng mga nasa likod ng isang organisasyon na mula talaga ang mga ito sa totoong marginalized sector at maging ang mga miyembro ng mga ito sa pamamagitan ng public hearing. Pagkakataon din anya ng mga marginalized sector na kontrahin ang registration ng isang organisasyon na nagpaparehistro, kaya kailangan magkaroon muna ng public hearing ang COMELEC o ang poll body. Arman galang po ang inyong katsokaran at syempre, at kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. Like, follow, and share po ang 1188 DZXOAM Facebook page. Pag-usapan natin,

0: Oras, ganap ng alas 7.56 katsokaran. Dito pa rin sa 1:00, 1:00 at ang oras atin sa atin ng Rexidol Porte. Bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yunilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab Quality.